Bantios li kabin kil, bantios li kabin kil es kaskitine, bantios ere jukes di baki kin, jokos ka lebich, jaban jokos, ikwas sa internet ba, marchin na katao. Sa jula jokla la almaro kukulin ka na ba, tiki jokil balik komo, na sa jula jil jokre, bantios na knokori chak, sa jula jokil jokil skar la suseli, aran los Estados Unidos, jokil jokil bach kuali plataforma, familia. Lu, buenas tardes, buenas noches. Estoy visualizando en Estados Unidos, Nueva Jersey. Mantios Kilbalaran, Mantios Naknokurich Likumun Aran, Nueva Jersey. Yo, Chakilbas, Escuela y Plataforma Digital. Tak, hecho con Akimichan, Jesús Nashkeshbokom, Chokereli, la tinta, Arina Katkuay, Lankino, Nakakekwit, Katao. Oh, nakakayon, oh, nakatelemba, kuit kataw, manteos kaming kids, sa lahat yung kareles kumon, yung kits kaming kids, yung lihun kamukain. Utro ka na, kuit nakash, kaya ba sa choli kumon, kaspokotok la Jeremias, si kanti aran la kano, ta, kaya chak sa choli na, chans manak, chiruli kutanain, tiyos ma, tanang kits kun lis siya, tokta ulul nak chaklik. Di kaslan liak at saliuk almahit sa kanla cha akbar tiyokore binikita. Kana sa ito lakit yoklay kana Angelina Kanti asik aran la kanoa. Di kakwa Diyos sa siyak chikeak shkomon li shtuam li osop de sing chibere sing kle chiru li loklah kutang hong hong kwa kana kishpat chak taaga chak si kuna kishpich re li kumplan. Chiko kosh kebal jaman kabikwan li jab shkush li kwa Jesus re li kutan ain.

Lishchabile sila liqwa Jesus ibambil ban San Lucas. Shtaklan kileb likak likablahush kak ala nashtechika ma'in. Jerishika ana likakwa kishakabib kablahush kak ala chikut kishtaklaib. Sa kakabil chubek sa chishkunil itanamit ut na akhek barkwi tashik. Ut kish jerehib. Likolom ta balaut lak utak angel inkak eb chetsama bichiru lak echal olom nak chitak lahib chak lak angel sa lishkolom. At yung kas chekere tal shashin taklaho eb liko karnes as jangkep lakso. May kame shalbe e shalbek chimoko e champa chimoko e shab ut maani tek e saishol sa sabi sa likab to shoshokak kwi chetyesh bengkwa chikwanta shak li tuktuki luslal sa likab lain ut kwi kwan sa kwan taaran hunak li nashra li tuktuki luslal te le tuktuk uslal le tuktuk tailang sa Spain ki utinka le tuktuk ilal ta sutqiq chak erikin cheskana salika ban cheteka ucheruk likarut kwang likaru kwan reheb spana klak angel kulub nak tak e tokbal me peni erip chire likap chire kablal salitamito shokak kui Kuite kulup te kulep chi chabil te skulep chi chabil che te kali karu tak eman kere che skete sin kya li kwanke paran u che tie rehep li li shni mahkwal skwankila li dios nach kwank erikin abanan kuite te skulep sa hunak tenamit utinka te skulep che Cheshel cheshel chak Saibli satqibli shalibe u chetiha lispos eli tanamit li letrip chiraq ta chaqiq choqere ta chiq ta qachiq choqere abanan chenawaq naqlis li mahkwash aqwa ihyom li dios aq nachquan ninkere naqna salikutan kaan kotkok payak li lailati skoli sodama chiru Litis koli tenamit aan ratin li Dios. Pantios re li Dios. O kanak pantios kabinkil. Anakwan kunsuchik noko ratina li kagwa. Lain laesh itiokes chik kabinkil. Pantios tak noko abichak. Bueno, con el comando que se cree pinca más yo choque inglés teléfono. Se chola choca que arin choquin chequilbal chic ajpom. Adiós cambia el chipoc. Con chic ajpo yo chequilbal con Carlos Pop. Adiós nak no corichac. Adiós rean. Oca naclisanti luz o ratina chirulicutanain. Atina copa yak. Inka atin ako, inka chik katyalom, atin akchirish lirati di kwa Dios chalin chak inka nao karushka ata nash okli novena rili eplikok al chalin anakwan. Anakwan li Jesus nash takla epli komon marakli epli eplak angel nash takla ep nash chakra bi ep charu nak tespeni chakli dischuame ko takl arena koto nakli iglesia chalencha ke stiklahikli kasantines ma chalencha ke nali apostol akskon nak chakli taklat moko toho tohe tare chalencha konsil otoh kwana ku anakwana ebli arcangel ebli padres Ebli laicos, enganao ania chikli neke columna, neke chal, arin chispuk te sinkir resili Jesús, naklish ni mahkual, chpankire Dios,
kwan chikan ari. Utaash anip shepin kwa shet taklajak, anip li disciplu malachsolom li kwa Jesus, chika kabil sheko salihunhun chika lebal. Abanan shek esh kwan kil, tashkabali Jesus. Ne? Karushtia binkwali kakwa Jesus, num tahanak li kolom chan abanan kakali kakip. Karupet kabanu lao, katama chiruri chukwa bechnak chishtak lahep chak lahap. Para lahk angel sa li kolom. At yaka nakwan ibli padre sa rukwan kip sa li kongkong chi at yaka rin peten. Arin peten toh na lahk na oso li rakru ibli padre. Kung kung kakwi sa liparok ke kwan. Pero yo ke chipuktesing, anine ke chipuktesire silal, alish ti makwal, kwan ke lali Dios a kwan chikanari. Kwi boshbe bakwi, karut kabano laoli na ko tsakong, li na ko keng, ti hok chirishe prenak, ti shtadenak li Dios, ti shtaklachak shkomone black anghe. Mukukahet li lipa de te ahmang kakwili laikos. Ebi tek o kung kung chichutam, marak chung kung chichut, shmanak na bal pay kus li ka iglesia. Katyak ebli ministro, ebli katekista, kwanak chinakwi, kwanak untarolakwi. Aran na kat ohop kachol kam chiku architoshik. Ahero nakto tihok si Shep lak angel. Renak tis taklayab si kak angel, si kak angel lang sa lislok lak kolom ni Jesus. Mas oso lik angel, chalain rokik chalain chak chenume li solom ni Jesus ika. Kikwa chikwi yo lik angel. Na balak ru kataklayan kil. Ko lik Jesus kis taklayabay. Amanan kis kers kwan kil sa siyangkep lak shok chan. Aniyep lak shok masulep. Ha kristiane bakwi chapana ingate rahra binkili Jesus ingate rahra binkili teshkebli ebli apostol terahan kakwi anakep chokach angelak hokana shtakle ebli Jesus aschampe blasho ho ebli karner chan chankebru li karner mahoskep a uni one ebli karner kokama ebtali chipat li chipat aki nakach at kinakachpik chishukup chama aban li karnering ka hokanak kishkunta etep li solom li Jesus hokakep li karner sa shtiangkep lakso sa shtiangkep li kristiana linkate rah rabin kili li resilal li Jesus li resilal shni mahkwal shkwan kilal li chosha alinkate rah rabin kili. Ash teli Jesus churuli kuta manan nakshe takla shekesh kwan kilem nakche achukesh chekere tan nakta shin takla ho ebli karden akshak. Achimoko mekame shalbek chan. Maka teshkam. Manku maka ta teshkam es kaskit ine. Angel baneruli kwan kepsas chola kakwi li ratin li Jesus. Muko chirok ta teshiking ka. Kahpan kui likuan kai sa chosh pukte singkir resilin mahkwal kuan kila li Dios reheb li tenamin. Ang kuan kai sa chola. Anak likuan krikineb hunalik. Anak li ta kuan chubeh sa chuamin. Ang kirak shtiya bali Jesus. Mekam karwe rechan. Chimoko e champah. Chimoko e shab. Ut ma'ni tek esa ishol sabe chali Jesus rehem. Tishchak nabiye. Narah nashje, lishtak langileb kahkwi shpuk tesingkil resilali Jesus. Kahkwian mahun chihunak. Muko sheko ta chi ilbarish lak angel chambaru kwankat, muko changkep ta lishetak lagwi. Ah, shpuk tesingkil Jesus. Kwakli singkileb la li kwankep sa reilal, jashkita singkile bityaha, ang siya takla kakwi anak li kwankep sa choleb li apostol. Mag-achi hunak. Hukanak chinaus atinak li Jesus chiruli kutanain choke lao li nako kangelak, li nako keng, li nako ang kakumunin, lang sa amache ko li Jesus tihok chirishep lahk angel, shmanak nahk angel ingak eh.
kanak Mateus kamikil Mateus share li tyoke sya kama sya rake li program syake kak chika ini tyo jala wasyakip kasalah chikma naku elo kanak naku ok saliratin sa chalo chok kakwe chan arin chokin chikwil bala ak shkila Mateus shkil bala aran masya trake sli program chan los plebe del rancho Mateus shkil bala Mateus share nyo kes shkil bala shkil plataforma. Saludos aquí en Nueva York. Soy Mariano de San Agustín. Chan mantos kilbal kwa Mariano mantos kilbal aran Nueva York. Sa chola kil chokagwe mantos nakno kwa chuki chak sa skwali plataforma digital. Kabe klis pisik kumol isis pa chak lao sa kasa santigles kwa ras lehong kapal.